ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo salivukile idimoni lakhe nibabuzile basiyonga.